lọpọ awọ mẹrin ni ti to bi re lati ranje iran ni o ma yi ise re ti o si ma so ro ise agbara re emi o ma se asaro lori ewa oko lala re ati ise iyanu re eniyan yo ma tede ise agbara re ti o yari lara emi o si ma polongo ti to bi re o ma po ikiti ore lati pọ to o si ma kọrin soke nipa ododo.

bayi mo sure fun wi pe ki oluwa ki o buku fun ki o si pa omo ni ona re gogo ki oluwa ki o mu oju re ki o mole si olara ki oluwa ki o saanu fun o ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu ago ara re alaafia ninu ile re